0: do sabba do da day, loop bum da boo da day, so bon sa ba ba ba be.
1: Habba do dee!
0: Will a reap ba naza?
1: Ebba da ba doy!
0: Will a la ba zini?
1: Wadla but, woodla but,
0: steeple a la booty!
1: Ooh!